gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo olodun tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lafe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto yi wake up is another morning devotion oni ni ojo kan ninu awon ojo ti akivisi awewa friday for that matter gbogbo eyan omo olodun te fe ki olodun se weekend fun yin edide weekend is another friday mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife to nfo won agbara enikan ni woli ita lo ndun yi pastor dekunle epafras woli yin na ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midire market gbagi titun ni ilu ibadan mo gbo leti mi won ni ki nfinu findo so tele mama baba the law will make your children to become a voice not a noise olorun yo je ki awon omo re ko di ohun ki sariwo kapalabadi abada shahala in this nation in the whole world your children will become a voice ninu aye nilu to wa omo re yo di ohun ki sariwo e fowo kan awon omo yin to ba nbe ni tosi pe yin omo mi egbo oluwa you are a voice not a noise mo kiyin gbogbo eyan omo olohun mo bo ni bi pepe e fa awon omo yen lowo weekend leleyi today is another wonderful day and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye pastor dekunle epafras lo nkiyin to logun emi mo nkiyin te leso emi mo nkiyin loruko jesu eni to ku to si jinde ati mu nkan meji ti olohun le se and gbogbo nkan lo le se ohun gbogbo le le se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se olorun aye raye e ma bo nbi pepe eyin ara osodi eku amojuba mi ni agbara olorun ni ago mefa idaji ola ni fere njogi woli odekunle epafra yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti nbe ti npele ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayan fe wa do bale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji oba pani jejeje bi eti ye metu awa ogo re afe we n to le gbe to goye are nikan ni aye are nikan ni isale ile ni gbogbo aye o nikan ni ade ola ati ogoye e ba nki e ba nge e ba dupe lowo baba agbalagba gbogbo eyin omo olodun do bale e ki baba re gbogbo eyin mama e kunle e ki olorun emi awon woli e so ipo seun gan awa o le fogo e fe lomi ori won gbe

mo gbe yin omo Olorun eke baba mo dupe baba mo dupe latori mi de sale ise owo re ni baba mo dupe latu abaya Olorun gba ope wa ni jebe ogo ni fun o Jesus mommy ati daddy e dide oni lojo ke dogun osu ele karun 15/05/2026 please eja joke hallelujah la meje eja ke mejo ka si ogo meje si today is 15 nibo lewa somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ogo ogo ina lo mo ba won ri laye in the name of Jesus ekibe eni morogo o si foju ri ogo Olorun in Jesus name emi ni mo si de iwasu mo ni number 1 ai moye nkan ti omo eyan o le se ai moye nkan ti system o le se emi mo waasu e mo wa ka Psalm 108 verse 12 fun wa ni iranlowo ninu ipoju nitori asan ni iranlowo eniyan mo si n gbe awon testimony to jomo eyan omo Olorun mo wa ni Olorun re ko sin ti o le se mo wa ka jade ninu we Luke 1:37 o ni nitori ko si ohun ti Olorun o le se Olorun nikan lo nso gbogbo mo wa korin yen pe ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo le le se ohun gbogbo lo le se Olorun aye raye mo wa fe ki gbogbo eyan omo Olorun dide e koju se n to le so gbogbo loni jimo loyin nawo mejeji si pe baba mi tori po le so gbogbo yi tan mi pada tori po le so gbogbo gbe ori mi soke laye tori po le so gbogbo fun mi ni isinmi e wa kigbe mo e so oni kepe mi eni baba e kigbe si baba mi mo bi oni nitori ku ati ajinde Jesu fun mi ni oro so mi do loro enikan ni kini eleketa ti Olorun re le se o le so eniyan di Olorun this same your God o nikan ni mo so yan do loro gbogbo awon to sogun owo won ti ku ni basket to ba ri eni to te o pada te na ni to ba ri gbogbo awon eniyan ti won mo ti won lanu gba o ti won lawon mo awon le so yan di olowo e so fun won pe ofo ijo keje oja ni enikan Olorun kan ni aso ni di Olorun eyin wo le fe ko so yin di Olorun e kigbe Olorun mi ga emi na aga olowo ni Jesus

0: de ma lowo mo fe ka fun oloni o ni silver and gold they are mine emi mo ni wura ati fadaka on lo fi eye on lo fi oro to fi si eye eye ni bibeli pe ni owo ibi oba wu oloni mo ni oloba si mi mo boye o le mo si ami mo pa lase ki ola ola ko ba fun o gba owo gba owo gba owo gba owo gba oro oro to le tan ise oni emi ni oluwa olorun re eni to fun o ni agbara lati ni oro ko le ba fi di majemu awon baba re mule I am the Lord thy God who give you power to make wealth so that you can establish the covenant that I've made with your father e kigbe ma di oloro eyan ayan fe mo ti ri olorun yi ti mo so yan ti mo gbe eni ti o je nkan kan ti a si so di oloro ninu we for samuel chapter 2 verse 7 e won to so okan mo la mo le ni o ni oluwa so di talika o si so di oloro your god o so di talika o si so enikan di oloro e lo fi eyin ti nibi gana eni baba so mi do loro olorun jo fun mi ni oro fun mi ni owo ti ma fi gbe ile aye pelu irorun iye awon to ba fe sodo loro ni opo awon to sodo lowo gan mo pa awon olowo to bi an se ni lo bere o tan wu se in mo yonde ni in mo fi owo dayan ni a mo mo entrust owo leyan lowo pe e kowo mi fe leyi e ja wo bi o se na ki olorun ko faye re se banki ko fowo jan owo o si ni sina eyin ko do loro a fe sami laaro yi mo n lo sori facebook mo n lo sori youtube gbogbo eyin omo olorun ma wa lori tiktok na o dekun le paraphrase ni ke lo e wa mo nkan to daju e mu bottle water kan dani o n lo pe number 4 loni o n lo di number 4 loni a n to jo ni mewa ni ayan fe eyin omo olorun gba ti o ba bi di ojo wednesday si thursday ti nbo yo ti pe 10 kini kan da mi loju oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le ojere ile na e ma je nde na penu emi so di talika oni mo si to so di oloro bo le ti ngbo mi pepe yo pon mo ni jo sunday ti nbo yi mo so bu awon mo gbogbo anointing oyin ti mo fun yin patapata e mu de church gbogbo eyin ti mo ti fun ni anointing oyin emu iba se rale rale lasan loku bi nsi fun ona bo lo n ba si je nle fun o emu wa a jo wa nbe ni jo sunday ni this coming sunday is fire for fire by his grace sunday eleketa mo nbo engineer e je awo boyo le so yan do loro e wo ohun ti mama iso dale
1: praise the lord praise the living jesus hallelujah mo dupe lowo olorun ojiji oba to mu mi kuro ni family house. Ben, sir, for good 15 years.
2: Ah!
1: Wani, family house.
2: Family house, a wombe.
1: Oko mi.
2: Oko. Aya, oju yin o ti ri to.
1: Oju mi ti ri go. Oju mi ti ri owo, ori omo. Ah, baba mi.
2: Eni su kin ti e ko bi nwe re. Se eyin ti marry 15 years ni. 15 years. E gbe mo yi, kin le mo bi 15 in le mo bi won se ri ngba won wa 15 years ti an mari eniyan ni 15 years ago so omo to fine ni won lati le won si tun fine this thing
1: so baba mi
2: omo mi sule
1: mo wa dupe lowo olorun wi pe olorun mi mu kuro ni family house so o mu mi lo ile ti todo temi na olorun fun mo emi ati family mi
2: eyin atoko yin
1: beni o kole fun wa na so o mu pepe mi kuro ni le family house o mu mi o mu lo si ile ti temi na
2: na owo e soke mo nbo bi n ba gbo ti ami re do ota re yo po bi to ma wa mo ni pepe re yo po ni bi to wa Power.
3: lo si bi to ba ye ko wa. Say louder, amen. Sit down.
1: Baba mi so Olorun se fun mi leleyin
3: mo waye mi latoke
4: mo waye

0: nawo re mejeji aya bi tayo ba gbomi oko leko e so pe leko eko ilomi oko wa e wo bo se te eko ina lomi osa na wa to na to te e wo ni tira won nu awon mejeji ko se ti oraye ti e bo ti wule ka po lori lede yi o bi mba po to se ameje ni kan ni lo aye ti e na yo e ki be ni ma raye mi seju abosi e dupe lowo awon te ba fe dupe lowo
1: ah mo dupe lowo baba mi ati mama mi fun awon oro te ma ba wa so ati awon eko te ma ko wa tori o change life mi gidigi toko mi gan pe ah you are in church to lo yi o change life e gidigi tori mo mo ni agidi o baba mi
0: mo ri be
1: ah mo de ma yoji
0: e modiyan
1: modiyan o toko mi gan ma ba pe ah iwo odi o se like odiyan bayi yi ma ni ewo e fi mi nile so baba mi mo tu wa di ibi ti ope mi tu wa lo so o wa lo sojo oko mi gangan o duro ti mi o ti mi leyin tori ati baby ni mi ti mo baba to bi mi lomo baba mi ti ku lati baby mi mo won rara so iya to tu wa bi mi lomo na igba ti mo da nika mi ti mo fe se nika mi ku 21 days ni mommy mi na ku ade ti dani kai so na iwo gan won ti gba aso tori ondo na wa won ti wa gbe aso
0: igba te da iyawo soju ona to ku 21 days mama ti nbe nbi ogodi e mi bo fi agbara sami ko ni je ipe irawe sida so oko yin ni baba yin
1: oni baba mi oni ya mi ko ki fe je ki egbi kankan ko ta le mi ra
0: oko gidi niyan ke so oko ti o mo bayawo ti o mo baja leju gbogbo eyan ti o mo
1: ani amo pe ni suru
0: so en ti mo pe yinu
1: amo pe ori ki lo ma pe mi ori ki mi ni so
0: oko mi oran ti
1: tawe eyan ba fe pe mi ni ibi ti won wa lo won ni amo pe ma ni

0: years. So baba mi, in fact mo dupe lowo won go. So tori awon family won ma so pe ogun ogun ni mo lo ogun mo si gbe nkan fa mo won je mo ti se kini kan baba mi kede wa ma wo even gba ti omo okunrin to wa ba mi gba fun omi ti e kokko gba fun
1: mo ni sotan mo pari e emi wa ba yin dupe lowo aya oko yin
2: ben
1: for good 15 years
2: to bi gbe yin le
1: ti o fa gidi ti ibota bo se lo buru to bo se lo se tini to
2: iya
1: po re lo yo ko yin iya daada ni
2: ka ma
1: ko umara o ku gbogbo e o ku bi to sin yin de emi won ogun
2: e pa te won fun jesu abi be ko odun melo e wa wo bi to sin de ibire ni o iyo ko yin o so pe buru o bo se n ba yo di to emi re yo gun gbogbo nti mama re o duro se gbogbo nti daddy yin o duro se manaka tali abadosha olorun yo gba fun oko yin yo ji ori se fun yin e jo pe laye moto yin fe de
0: mo ni moto tori igba ti mo oko mi ra moto so o di time igba kan ti omo mi se wali mo so time igba yen won sa gogun wi pe
2: won sa fun yin moto oro po o lo oro po oro po baba mi na oro po e je mo lo ko to di pe ma lo gbogbo eyan akobi omoda oni ni climax mama ru ebo 1-2 fun akobi omo re gbogbo eyan omo lo wa ru ebo iwo oba mo jakobi bo ba se pa akobi ni o san ore oluwa so mi doloro iwo lo le so yan di oloro esa lati ni oro ki sagbara bibeli ni nipa agbara eni o le di nkan kan eyin te ni da mewa ko si olorun so mi doloro bibeli ni laaro fun irugbin oni losan fun irugbin oni lale mo fawo eseyin o mi ti o pe o eleyi to fe se laaro eni o pe o e ja lo sori Facebook e gbe bottle water yin dani eyin kan ti constant o ti ye yin eyo kan na ni oni lo pe number 4 so gbogbo eyin te fe san ida mewa o fe sun re o fe se kankan o fe san kankan si radio program yi oya e wo account yi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade e to wa daju gbogbo eyin te nka bibeli te le mi leyin kin to gbadua fun awon omo Olorun ti won bi loni iwe Job chapter 13 titi wo 18 la feka 13 to 18 please e mo deja re o ye mo bo gbogbo eyin olorire ti won bi loni ateyin te mark wedding anniversary e wa kunle kin so tele ago mefa bo le pade wuli odekunle papras lori Facebook TikTok and YouTube pepe yemi o tun pomo laaro yi eyin omo Olorun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile kuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko ya gbogbo eyin omo Olorun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin olufe e je mo lori YouTube